0: zisoka tununue chenguru walwe duka lya Segwanga Agro Center eba kulete debintu bya nsanja wa muna amagezi agechi kugu nenkole liye yokumerusiza ensigo gwatasobola kumerusa ansigo mubedi oja genda oku Segwanga Agro Center gayaza chetume enteka tekeyo bajina ku noti musanvu musanvemu asatu munya noti nyachina na mwenda noti musanvu musanvemu asatu munya noti nyachina na mwenda oba noti musanvu tano mwenda chinana mutano kumina musanvu chena musanvu noti musanvu tano mwenda chinana mutano kumina musanvu chena musanvu atano gwe munange Ave kasanda nkugamba nti kumutala mwasabi kopo opposite nestowa za mai masembe era na walwe duka lya Segwanga Agro Center amagezi age chikugubagalese wamune bintu byansanja ku noti musanvu nya 5 92 munya 98 noti musanvu nya 5 92 munya 98 obanoti musanvu obanoti musanvu mukaga mukaga 5 musatu 99 asatu mubiri ne chigalama mu town ku lugudo lwe mitiana okulirana esunduli ya mafuta ya Teams Energies walwe duka lya Sedume Agro Center era nawo balese bintu bya nsanja na magezi age chikugu kunoti musanvu nyamunana 11 mukaga nsanvu mukaga noti musanvu nyamunana 11 mukaga nsanvu mukaga oba noti musanvu mukaga mwenda nsanvu mutana satu musanvu 11 nina Joseph Gombya nina musaba buzeko ate tubere nga twanjula omulama gulu na kolwa lero Joseph lamusa kwa uliriza
1: abatu uliriza musibye omutiyo tubebaze emirimu gye mukakarabia
0: yes sir
1: eru na kolwa lero eba era tuba tusoze bumali nga nsonga za bya bulimi
0: yes sir aha ku mulundi guli tuina ebibuzo bya fe ebya sigalayo ono yali abuza nti domina F1 ne Buffalo F1 zijira bipimo ki era bwe manja gala kulima kubiri ezo bwe manja gala kulima eka biri mula chipimo ki
1: we wawo ebika ebyo domina F1 ne chika chetuita Buffalo F1
0: yes,
1: byebimu kubika bitongereza kubinji byetulina mukisawe echenyanya
0: yes,
1: bijira mu bipimo ebya gramu zitani zitandikirwako tuzisubira mu ensigo 15 ekitone nnyo
0: yes,
1: mu gramu 10 tusubira ensigo 13 mu gramu zi amakumi abiri mu 5 ensigo kasanvu 5 mu gramu za 5 mutwalo gumu ne kitundu we wawo ebike ebyo byeyisa mu neyisa eyenjawulo ekika ekya domina F1 kitambulira mu lulyo olw'ennyaanya etutumu gye tuyita asira F1 kika kibalira ddala bulungi kijja kuwa ekibalanga kya musununu kijja kuwa entengo nga nnene bulungi nnyo ate nno nga kisobola okutwala ebbanga lya nnaku 75 ng'omaze kisimbuliza okubanga kituuse ku katale bw'okinoga ennoganga 3 ayise ayinza obutamanya nti wanoze kisikuuma sayizi eyo nga nnene bulungi nnyo wabula kyagalo munnaffe atalina kiwotoko nga wogenda okulima ekiwotoko tekiriiwo mu ttaka ekikeekyo domina F1 ojja kitunulira ng'ekyembavu ennyo okubanga osobola okirima ng'osindika mu butale obwewala obwagala ekibala ekinene nga bannaffe abatwala Sudan ate ne bannaffe abatwala eŋŋendo ennene ekikeekyo kiyingirawo bulungi nnyo okuba ekibala kigumu bulungi osobola okutereka ennyaanya eyo ebbanga eriwulirako ddala kumpi lya mwezi mulamba nga tevunze ennyaanya gye tuyita Buffalo F1 y'emu ku nnyaanya gye tunokolayo mu kugumiikiriza ku kiwotoko ebitundu nga 75 ku buli 10 ekikeekyo kijja kukolera bulungi ewantu ogenda okulima singa wabaawo ekiwotoko ekibala kiri oblongo si kya laundi si kya musununu kibeera wakati kibala kigejja nnyo okuwera ddala ekibala ekisasula nakujjula mu kibatu kya mwami Kasenge ekika ekyo kye kimu ekya Buffalo kye twogerako kisobolera ddala okuwa tani kumpi eziwerera ddala 4 yemu kunyaaja endaba ezimu kuzisinga okubala era nga osobola okirima ewantu ewali ebbugumu nga kigumiikiriza embeera y'ebbugumu ate nga mu kiseera kye kimu nakyo kikuuma sayizi ennene ate nno nga kisobolera ddala okutwala ebbanga tono nnyo mu nnimiro ennaku 65 so ekika ekyo kya Buffalo kye tuyinza okumenyeramuko kubika ebyo bibiri domina F1 ne Buffalo F1 omulimi yeetaaga eka bbiri kisinzira ku mabanga g'abatunuulidde bwe tutunuulira futi 2x2 omutwalo gumu 12 ogw'ensigo gwetaaga tugambye nti gulamuzi gulamu za 5 erimu omutwalo gumu n'ekitundu kitegeezeewo ogirima ebe kumala bulungi nnyo okusimba ekibangizi ekyayiika bw'oba okoze futi 2x2 bwe tutunuulira munaffe akola futi 3x3 ekikolo kimu

Mwa Radio Zimbe mporogoma enunje yedembe ba muisempo za temu gumi ya David akaimba kaisa akezimbira akezimbira lugero lwafe lwabano baganda iranga bagamba nti akezimbira tekaba kato akaimba mpozi ke kubulunyo solokano nyako osoboloku biranga ate okamalayo bulunji nyo ka David Mugumya bakaise akezimbira osoboloka funa ku mikutu je joneja YouTube TikTok ne walayo na oja kubira mpozi nga toka fratu imuoloko so nako rwalero nze sula senyonga Mr. Mosquito Haji Titi bya ombwa ya tempo zi nkubuza ko nyonyonyo na jyo sinzi lokerango uliriza obale kubera ngati otambula na feburunji nyo awichi tetuberedde nunji nyonyonyonyo mbidala mbidala mbidala maziga biwowe bitalo byonna byonna byonna na yetu ino kugena maso mumbera yonna yonna yonna eyeddembe dala

0: wakati yao mpoza ate tuongero kujukiza bannaffe mpoza ate abatunzi b'ettaka bakitunzi b'ettaka abomulembe abamanyiddwa nga mpoza ate bakwagala properties banonnonga mwana tubakugamba nti ekyo kijja kunyiga nnyo singa ovaayo n'okumawane waka nga tolina kyolina waka wagenda kunyiga nnyo ekyo kikutame abakadama mubeerayo basekadama naye ne mukola ebintu naye ng'oluusi ebisinga bibbibwa bubbibwa kati wekwate kwagala properties bagamba nti bagenda kubeera nga bakukuguza ploti enteeketeeke ddala obulungi ennyo kwagala properties basanga wali eri mpoza ate Nasuti kuche na Kabago Mukono town yao bagamba batunda ploti okutandika ku milioni 2 n'ekitundu era bagamba nti mu bitundu yosobola kuteeka mu nyumba za bapangisa mwe muri estate si zaabo bulungi nyo bitundu bya Karaji Town View baina mpoza ate ya milioni 5 awo baina na Garama estate ya milioni 2 n'ekitundu baina ndese estate sezo bila milioni 2 n'ekitundu ategala kugata kone Karaji Chijo nawo milioni 2 n'ekitundu kwagala properties baina namba za wiza masimu kosobola bafunya kuba 0750 53 mu 7 0750 53 mu 7 oba 0758 7 8 12 17 0758 7 8 12 17 kwira mpozi ngate omanya ebisingawo esawa zino kale kansoke mpozi ntanzi je omwana mulenzi ono mpozi amanyidwa nga izepo mwana mulenzi naye muyimbi muto naye munange endongo yali endongo tanagitegeera ogambo otya
1: ndibulungi sebo ogambo otya
0: olikiria
1: dikiri
0: izepo amanyaga matufu yani
1: ze sempagala Patrick
0: ubera wa
1: bera olugala
0: endongo agitandika
1: di njitandisa obiri abiri mwena
0: mwena chali muto nyo mu ndongo chali muto nyo mu ndongo tonalaba kunaku wala ye kunaku yendongo
1: enaku mweri njitandisa jira abako naye
0: naku kijo sinzo okulaba yogama nti enako eri mundongo
1: kale osanga obuzibu bungi nnyo na ddala mu promotion toka okwagala promoting oluyimba osobola okugenda n'olukola which is okwo oluyimba nga kyangu ogenda mu studio ekyo kyangu naye promotion nti okubi oluyimba naye terusigaddaawo abantu baluwulidde batya olutuusiza otya ku bantu
0: ate abaana abasinga bagamba studio yesinga obakalubiza kuba balina okukola audio ate akole vidiyo bya sente nyingi
1: kyekya studio yo changu kubo womanyo wogenda ngenda mu studio nti kati wanowe wati naye va ku chindu ku promotinga anti ogenda genda weno ba radio ogende ku radio tu se kale social media wo kole ibintu bingi atenga bizibu kolo luyimba changu kubera abana banja baina ze audio naye abantu tu se jamu audience luyimba balu ulide che chikuru
0: kati okola mulimu chi
1: nina company je nkoleramu tirenga project
0: obojo kola chi mafuta gakola mu chi
1: kugeza nga plan binge byo mafuta zino pipeline zize bakola we bityo linga ya construction
0: e construction muzimba petrol station
1: is pipeline is petrol station we bityo
0: kati yo jja kaja
1: jengiri bilampola mpola
0: yo libano jja maje yo nogateka mu ndongo
1: we shiri
0: bwe balabala mu wakajiteka mu sente nga meke ndongo
1: ndongo kaka sente katademu mganda wange ya
0: toli affiliated na bitongole bya mwe bya music bya sako na biki ngabola ba uma ngabola ba UNMF wa Kenzo
1: iyo sina tu kayo kubana gesa koko okumitinga mwami Edi Kenzo wade chamberera kizibu sasobola mufuna nageza koko kwagala mu mitinga manye kitambula kitya naye nga nasobola okwogera koko ne driver we nampitiramu ko kugondi nangamba ngende yoba wa Edi Kenzo
0: Federation totuka ngayo
1: Federation inatoka yo na yesafu na bulungi access
0: kati watandika ku performinga
1: bashonze kuba anga ku mikolo eloba kone mu bibala nguba
0: baya abantu ne bawuma babago
1: abantu ne bawuma nawo chimanyi
0: echo aga ya government vibe
1: echo mateka ate chiwanga wo chiwanga wo
0: na mkwano wange wano bite mu bamugobanga yo vayo ninga abalemera ko na bakuba
1: anze de kina kutoka nga ko kubendo ngonunji kale kisinzira oyimba chi manya abantu ebisere ebisinga which is kale osobola okubanga obadde oli mupya nti omuntu akulabye ku maso takumanyi ekyo kitera okubaawo bado omuntu tasose kuuliriza kikyo oyimba naye ante nagamba vayo just from nowhere yanga tamaze na kuuliriza nti oyimba bulungi oba bubi just olokuba takumanyi ku face takulabanga ko batawulira linnya lyo ntino gwe okugeza palace sobani na gugoba like that na ye
0: ichiba chali chikutuseko
1: pozi chali chigezezako kuntu ukakoko na liye yohoima wali yosho ankupalaso yali ategeseyo nga bamuleseyo kati ku hotel ku yali ategese nga nafe kwetusula like wenaga menga wenkolera mwe yokampa kati nefuna access na yogera nenyini hotel nefuna access nengenda abantu nemba kubendongo
0: reaction yabo yali etia
1: wadde mukusoka wanonga nzija basoka ne wabawo nga omanyite babula amabagalo zoliwe eba geno ulire ndongo
0: ebaluka
1: ndongo ebaluka nga yaddala
0: osinga kuimba uwa bibala uba
1: bibala na ene mikolo ejo njikubira ddala
0: kuba
1: kwanyi ne nyimbe zikuba ku mikolo
0: akati gawe namba ye simu ayagalo kuwa ku mulimu
1: namba ye simu 0708 chinana musatu asatu munya asatu mutaneri ku WhatsApp ya MTN ili 0782 kumi na mwenda 72 anamu kage ku WhatsApp

0: ye wɔlɔ kɔsɔ.
1: Richard Kulogola simbe mpologoma enunje yedembe atempozi wali wabakanye mbusaba buzizako bayaye bange kale wolokoso wolokoso wolokoso
2: Richard wafe
1: bamameni bamameni
2: lutuwe buyaye wafe
1: success man
3: nawe haji titi vya lutuwe
1: yaduba wasinya mundolera kusalamu na kumbogolera kupakana sake dena kwera
4: assalamu alaikum haji
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mugano mukezo muka kejindu wachiri yelene yiba
4: haji nawe tutandikeo kuchinyo si
1: anyagara dagi na kugambia ebintu tebitambula bulungi mugwanga lyonane munsi yonna chokate na dechingana kubera nga tenko mawoko wane Uganda atempite composer ate munsi yabayimbi muzeyi wafe muzeyi wakazi muzeyi amiri sengendo mmanyi bulungi nyo akayimba ke okujana zengena na esi na transporti musajja otacha sura na kayimba lwensonga embera y'obulamu bwe obw'omugongo omugongo gumuluma mbutufu tacha swade n'okuyimirira ku stage alajana apocha anonya buyambi bagezezzaako bagezezzaako naye obuyambi bukyetaagisa mwanyi naze naziwa ye mukyala omukuuma mako mulungi atobye n'atoba n'atoba n'atoba naye wawo ogamba nti mbutufu kati ndi ku kisenge neetaagayoko ku buyambi obw'enjawulo wasuzootya ndi ulungi oli kuwolo ko sok radio Simba nze sula Senyonga obulamu nga mpulira amaanyi kiki
5: amaanyi makende oba owadde w'omugongo omaze ebbanga nga guluma
1: mugongo gumaze ebbanga kikati
5: omugongo omazeko emyaka ng'etaano mwana wezutya naye kati mukonkukula okubanga kikyatambula mubiri 25 mugongo gunumidde ne gumalamu akategeera
1: obadde ogendako mu ddwaliro okufuna obujanjabi
5: oddwaliro ŋŋenda antwala emulago ne basobola okuntebera nzenna naye ng'obuzibu obwadde wa ssente
1: kati bagamba nti omugongo gwava ku kyokubeera nga guluma bwe gutyo wagwa nti gwasesetuka
5: ng'omugongo gwasesetuka mu ffooka
1: kyava ku kigwo oba bukulu
5: kigwangako ku kigwo ekisooka bukadde ndowooza n'okubeera nga bulwadde bwajja buli n'olwokuba bwajja mu mawomba agakaddiye nobeera nga yonna bwotodde
1: Muzai Amiri Sengendo oboli awo omulanga guno ndowooza gugenderera ddala mpozi ne wamwami nnyo mitembo n'omukulu gino Juma Balunywa yalina essuubi ddene nnyo balingi nnyo mu kifulu ky'ataakulaba akunyooma naye agenda okulaba musajja watunga ku lukalala oluzza ate taliiko ina okuyimba nga te yali abazizeewo bakayesende nga ganti kale kanaaguleyo ku peini kirazi wanondo weyebaliza misa siemakula abitekisi kubagamba bamukoledde nnyo nnyo nnyo ku nsonga zino okumubeererawo okumusasulira amalwaliro ne bilizi ez'enjawulo oboolyawo n'okutuukirira abasawo ab'enjawulo okusobola okubeera nga ate bamutaasa ekirwadde ky'omugongo
6: obadde okyaŋŋamba ensonga za abitekisi nti yakutwalako emulago
5: antwala emulago eyo n'atuukayo sente ezitirivu ne batebera antwala mupanka esiteeti amabaluwa gano nanukugafuna neŋŋenda mu MRI zonna ne bansaba kufuna babeera nti banteeka mu kyuma ekyo naye omugongo era bugwanyi naye nga mbadde sinafuna kkagala lyago obuwonu bwa sente zewaali wasaba
6: kati omugongo gwakulongoosebwa oba bagina guwabuwa eddagala ne gutereera
5: kati kitumanyi kituufu bagagenda kunongoosebwa kikimanyi kubanga abasajja bafubye nnyo okubeera nti banteeka ku bujjanjabi nekati tumakula yantwala ku ddwaliro awo ekisobola baliyita lagipedia ebikusobola awo ng'abantu tekushirape simanyo ey'okulungira ki eyasirape booza obumanyi
6: okubeera nga bakunyiganyigamu mpolampola
5: naye banyize ebbanga eri zonna nga simakula yawaayo sente naye nga obulwadde bugaanya nangulira n'emigo nangulira ekiki byonna byonna naabikola ku simakula naye obulwadde bugaanya
1: akugambye papa Mr. Semakula abitekisi bamuyambyeko nnyo ne muba muyambyeko abalala teyerabidde Eddy Kenzo gatta kompoza ate ne Haji Haruna Mbiru agamba bamuyambyeko nnyo obuyambi bukyetaagibwa okuva mu bagagga ab'enjawulo ndowooza tubukeko ku nsalo tugendekewo abagagga nga bahaamu abagagga nga basa Gordon wava muno basobole okuyamba ku muzeeyi wakazi obaoliawo embeera eneetereera temumbuuza nze mpaddeyo ki nze omulimu gwange mpaayo omuzindaalo kyekyo kyensobola okukola kazindaalo nkawaddeyo nkutuusirizzaako okutegera embeera omukulu gy'alimu yekyo kyensobola bwebugagga bwe ninaanina muzindaalo
6: muzeeyi ogenze n'oyogera ku kintu kya sente ng'oggyeko mwami abitekisi ne mwami semakula tewaliwo balala bakwatiddeko nga bw'ogamba nti kati tutambuzeeko kuba manyi ovaako mu kituli ekimu n'oddako n'emu kirala
5: abantu bankwatiddeko nnyo abona mbiru yampayeko sente ne banzijanjaba era nga zimbuzanjaba mugongo editenzo yampayeko sente ne banzijanjaba mugongo olwokuba nti editenzo ye bw'abaala zidda alya kalumba ne shida kalumba oyo omwezi gwokubiri mu 2026 nenzitwala emulago nengena emulago nenziwayoko emmere eddagala obutaweera naye nensigala ngaerambi muwadde akati kyatendyeyo ebulumeke era eggulo kwabadde kulayiro ebulumeke nafubanga bwasobola okwayita ntantera kulayiro kati mbadde ntunuulidde nga kati tumakula naye kulayiro yabaddeko ale naziri yabaddeko newankombirayoawo ende katikoni bakenze kakati semakula ali munteekateeka kontwalo eyo entebe abagenza bakolaki
6: balabe nga bongera okugwekebejja
5: yagambye okuntwalo eyo entebe waliyo eddakika kyayagala okuntwalako kati wekitebe kisigadde
1: tukyali mu kubeera mpozi ngo obaoliawo tunoonya obuyambi obwa Amiri Sseŋŋendo muzeeyi wakazi ate mwana ntu embeera esobole okubeera ng'ate eterera eddagala gamba lyamira lingi nnyo ate nga lya sente ate nga yeetaaga okufuna ddala kitufu kiki ekimulumira ddala kati naawe olinza okuba nga gw'oli eyo ng'olina munnanga eddagala ly'omanyi olina omusawo gw'omanyi omukugu ng'osobola omwogererayo omusajja n'ajjanjabibwa Amiri Sseŋŋendo
6: kusabira ddala kubanga ekizibu kya sente kati
5: kya sente naye kati ekya sente bulumeke abadde akyakirwanyeko ogusembyeyo era yakoze omulimu gw'amaanyi nyo naye nga nkutegeeza ekigambo kino nti obulwadde bw'omugongo buluma naye omulongo omunumye kubanga sebesula senyo nga akubuulira nzikulayo n'olumu lwetwali fenna oba eyo
6: ebi nebya sako
5: era wandaba nga ntambula n'ebesu
6: agamba
5: muzeeyinaakwatako n'atandika okunjanjala ngemuli fenne nawaka nentwala embuzi era omusajja emweraga bantu yafuba nnyo okulabika nti embeera mulamu naye nizeddagala nizeddagala muzeeyi naye omugongo gukyagaanye
6: asiika obulamu era tassa mukono eddagala olina okusigala ng'omira kasi talibeera nga weeriri
5: anti okumira eddagala okukwetaaga ng'omize eddagala ng'otegedde eddagala kinaye kati nze ndabikamira bukenikiya bwebampandiikira zenira
6: tebanazuula kituufu iddala kiri
5: eddagala lyemira terinnabeera lya bulwadde bwennyini obunnuma bwakenikiira naye mize eddagala ebisukka mu ndege ebbikuya naye ndikooyo
6: tolina ndikooyoi
5: zenninawo ebulumeke yankozeeko okubeera nti ankondira sente okulabika nti nali nenyikaki semakula n'abantu abanyambyeko okulabika nti semakula agenda kuntwala eyontebenzebendowoni
1: waliwo akasente akaali kasuubizibwa okubeera mpozi nga kateebwa mu sako z'abapromoters gattako obaoliawo n'abategesi b'ebivula oba abategesi b'endongo muzeeyi Amiri Sseŋŋendo ali omu mpozi obaoliawo ku bammemba aba Uganda Music Promoters Sacco eno esangibwa ekitebi obaoliawo yandiddamu essuubi kuba ebitambula mu nkuubo biraga nti akasente kano kandibanga kateekeddwayo okusinziira ku sako zino nga bwe ziri ez'emirundi esatu ewa Nobert ate gattako mpozi ate neeri baluba gattako mpozi newa Abitex President kakati obaoliawo essuubi linaddawo nayagamba nazo zifuuseganyana
6: mu sako neŋŋamba bano ono siniya memba lwaki tebamulese waakiri n'abeera ewaka nga abeera ng'alina mu monitoringira mulala oba nga mwana baki
5: ebito muganda wange
6: kale muzeeyi
5: yalizambeera ntambula ndabike nti mbaako kwekana munnaawe naye n'ebyokwekana bibyo nsobedde tebikutukaa
6: bannange naye nsembyeyo okumanya nga bagamba nti birimu ofiisi esemberayo ddala impapula zaavu deyeri waguru nizida muofisi
5: sende kakuri kakuri mkutakulave naenga ya mnangu yedi ya simba na mwela ya kuwame ya bago kwa wikandu mba ya amba kuwezi kuwoge ya kukuru kaso nao shura kengo wa kuwinyo kuya ambava kuwa wadu kudive naenga ya mwela ya mwela
6: mzee ndo oze namba yote china buzivu singobo ojisomi waneno boli yao mtu asula kuka asudeko
5: namba yangu ni 0 5 5 8
6: 0 5 5 8
5: mukaga 3
6: 2 3
5: 5 2 5 2 reka mwanya zami bitunga ndo mwini
6: we wao kankusabiri mwanyi na zemunda vile nazi wa
5: tulila yetu kuhoga
6: mugambe takowa
5: maziwa tulive nami bitunga ndo mbakana mukasi mela gana uta dagoza ikantapari kaegoni mbira vila mbogo uwa dunga mbogo mbogo mbogo
6: ekibaawo ekyo eddagala nti likwata
5: abantu banyambye muganda wange naye munnange olwokuba obulwadde bwo obulwabuzze obukuluma
6: kale muzeeyi kankuleke kwogeza nnyo beera bulungi
5: akula buluno omusajja anona embirine mukyala wange namuweka nane sensu abantu awo banyambye nnyo okubeera nga nkyali wongezera omuvubuka wamwita jajja kalibe abeere ekakubo abantu awo bafubye nnyo okunyamba mbeere n'omusajja ali wanowembeere wange bamwita derik opatemas anawe nyambye nnyo kulwadde wo
6: bamwitaani
5: derik nsumbi mwebaze nnyo byankoledde nemukyala wange jes naziwakenda mbeera byanaaba ekyakyaloyo life eratita abakyaki bonna mbatumidde nebalezeba yeddala mukama akompeera mu
6: amiina
5: ndabira nnyo omusajja gebaita dije semande wamaze bigaayina byakola
6: kalitimu
5: nze nguli giwuliriza
6: wewaawo
5: ndabira nnyo omusajja kale bulooyi ale bulo omusajja wekyerima
6: waali waali wano
5: nemamatanna
1: Karebura alinze kuokyayo wano okubanga bannaye tukize tugane ensi tekungulwa bwoba olina kyolina muzeeyi amirise eŋŋendo musuulireko ku namba yeeyo yesimu.

0: Anyway, ekyokanchi leke eriye yansu bize MP olwe bitabo byensoma. By the way, nina warning. Omwami omu nali manyi mukwano gwa. Munamaje. Brigadier. Yampereza list ye bitabo. Byenkotinze okumala emyezi mukaga. Nanga ye tabisomi. Yeche yakola buli kitabo kyenna kwotinganga nga akiteeka mu an AI mwe summary and review. Naga nti they are all consistently derogatory against this. Kunze nida sebu nzi si wandi kabitabe ate biwera ko abantu babimpa
1: sebo ko ali na kakando eh beti se bitabo mali mu kino kinene nyo wechi tugende ekitalia sirikali yatunula ku cover na nani
2: Sejusa wadu kawano nga mazo kola dozi ya jia kola maulita gagaza o monitor aina gundzi ya mpanga nyingi ni mpandi kako ni yenge zimu zili ndaba zisuka zili ta insecurity nye sizi wandika CDF gubali balo nze biseo yali interested mugundi yezu jeno katumba na antumia ni mwogea nga mkwano kwa gamba chikonzi mkwano kwa angachinti sejusa mga hao uriji no muno zendi sivili ya tia agosi ngo muwandi ikako gamba tu wade gambo kanana no wandi kalukaga katuumba deni kakati ikisaya chatu uka nangam ni mugama ntu guba kuwadua nukulia tila kuwadua tuina chumani kubiza vitambula nangamba ambimani
0: guwa lio guwa na mboko
2: eda mkwano go
0: kati oli brigedi ya anonyo kukube mboko ya andibade ya kubawa
2: nangamba nti oli mkwano go tugenda musiba na yisumuze tukolichi
3: Mwisele
2: mnyanja. Ni mungama. Mkwanugu. Ulunga tuli nze banga. Mkwanugu agenda kudda mungi singa bili. Na gamba ulimularu. Ni mungama Dr. Chigozi. Akuile dwa yulie butalika. Ya ngamba fenetu ulimularu. Dalu ulivuaringa. Kujia kulaba. Erichi.
3: Mwulanga kubaya umudese
0: wajani. Mkwanugu wangi. Sebuliba mtumba mudu wa ulira. Mwajira nganarati. Arijunuru funuru endaluri njira nitiaka na vifunuru nila
2: kakati
1: yeri mwemi teko
0: endaluri inadiguri
2: jeno katumba kati
0: eri aisha nesiraje nili waguruko
2: oyo
4: yafana nye
2: buatu ukeentebe
4: yafana nye embozi ya muanga yeri ya mbuze mzaka na ye muanga na wano chasu wano kuogela wewe gambe vyo gulabye Natasha na imogide kwela njumila kumana
0: gaisho ino rugambo
2: sajusa nkubila
0: mwango yo mzibu bamtu ala mukoti okutaputo ululala nga tuchimie ya abana ba popularity

0: Наче пеня.
1: Chenda mumusanga kasirisa satu radio simbe mpologoma eye dembe ne chenda mubila kasirisa emu femwe mwefe. Kaimba kavude wa Abdumras agamati wa single mother mwena ke kaimba. Wa single mother mwena nga muli gumite mikono juu. Atela na mwe muli juu. Alright, buli single mother woli ngo kuzizo mwana. Mukwano kubuza ko mungeri enja ulo ne kugamati mwa mwa mwa mugwana na chepenya. Simba Saturday Music Mix no mza nasubuga Brenda. Kunoti nya emunya atanu munya satu mukaga chenda musanvu mwiteko mikwano tubuzikanyeko. Ibubu ina single mother gomanyi techiga na musiga mkaimba ako. Alhamdulillah mungu yali manya chali kuwa. Radio Simba, hello.
2: Mzala.
1: Wanje mukwano.
2: Ebali kuuliriza.
1: Kale dia na ebali kuuliriza.
2: Ono kuteka tongole.
1: Yes, sebo.
2: Yenu mangira.
1: Bali bate abe mangira.
2: Esewa zimebuli huyi tawa ni mangira.
1: Hey.
2: Edi yosimba kulikuwa mzana ya kola kati.
1: Banna ange mugu anabugala abe mangira.
2: Abe mangira wanu wana.
1: Mwebale kutumbula.
2: Kakati.
1: Yes, sebo.
2: Walivo engini ya busuwa. Wanu mangira mpano kwange.
1: Munda bile nyo mwagala nyo.
2: Kasule alikirizi bambu nani ka.
1: Na yevu atio.
2: Maybe sema kwa omuli za.
1: Alimu bute yo. Mwagala nyo na ye.
2: Mami oma mwaze si ya jivira kotala.
1: Wewa wewa elaka muovu galo.
2: Tuli mba Muhammadi otamuli zako.
1: Ah ndude lude na ye nchimanjali.
2: Tuli mba Muhammadi avela kwenyo.
1: Yesevo.
2: Na mwagala nyo. Lai mangira wana kwevali mza na wera bulungi.
1: Kale mkwano abantu we mangira kansu. Vile nti nino mkoze bulungi wansi. Unakuwe utobu lagidua. Enateko kubange chivuga chiu imia miansa. Simba Saturday Music Mix. Nino mza nasivuga Brenda. Ali kulubogola Simba. Hello.
3: Zana.
1: Wanji chinangi.
3: Anti mbate nga ndimu kuyonja.
1: Hey.
3: Anengamba antikampu wefuwe kaka demuzona tampita konga sinaba kutuka woku.
1: Na hira budewa devu jaku kwa ata kubanga katituwa chimaririza decho. Sawa nyane tusimbula.
3: Mbate kuka jamu wabadewa kawade kankwa.
1: Odi ya mikali mkwano.
3: Mbate kambie kambieko. Webali. Kankwa zingampangali ya bukurotu wano.
1: Mati ni webali kuyonja ate nkwaniriza.
3: Nanga bantu be bugoro bitikita leruzira
1: mungu.
3: Nja kivuga.
1: We wawo.
3: Sikirizamba buze ko.
1: Siri na bugani do.
3: Antandikire kuchalu change kwenza alwe na bidondo lao.
1: Yes sebo.
3: Buze ka bantu omu watuwa chiremera na chitembe cha dembe. Obi wange sempi jalona diao mutuwa.
1: Omunda bila.
3: Kansendieyo obi. Hadinti mpone demu nye na kala mao.
1: Kale chikwano, bera bulunzi, mwe vale kuyonja abantu beyo. Simba Saturday Music Mix, jetulimu.
4: Radio Yabo limu jiji, Simba.

0: n'ekirala ky'ekyokulaba ng'abantu bano bayiga engeri gye bayinza okujja ensimbi mu kasasiro gwe babeera bakuŋŋaanyizza mu maka gaabwe. Ssaabaminisita wa Uganda agamba nti guno omukisa gwa maanyi nnyo kubanga abantu abasinga obungi tebamanyi nti kasasiro ono singa bamukozi bamusa ne bafuuka ebijimusa asobola okugenda mu nnimiro zaabwe mu ffaamu n'ebirala, kyokka ate era kasasiro y'omu asobola n'okuvaamu ensimbi naddala oyo wa pulasitiika kubanga ebitongole ebigenda bigula kasasiro w'ekika ekyo biyitirivu nnyo ebisobola okumusobozesa okuvaamu byonna byebaagala. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri era wano asinzidde n'akuba okutakungula n'agamba abantu ab'enjawulo basaana ensonga eno bagikolere wamu n'abantu abalala ebintu eby'enjawulo bisobole okutambulira ddala obulungi. Muteekateeka eno omumyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo abadde omugenyi omukulu asinzidde awo n'agamba nti gavumenti egenda kubaako kyekola okulaba ng'edduukirira abantu okubawa ebintu eby'enjawulo ebiyinza okubasobozesa okulaba okugyawo kasasiro ono omuli ebimotoka n'ebyo bye bayinza okukozesa okumuyoola okusobola okumussa mu kifo ekirungi ave mu bantu. Disitulikiti wa disitulikiti y'e Wakiso Ian Kyeyune n'eyo omu ku bantu ababadde mu kifo ekyo onoona agamba nti bingi ku byo ebisaana okukolebwa kubanga abantu mu kitundu kino beeyongedde obungi nekiraga nti ne kasasiro ono naye yeeyongedde obungi gavumenti esaana ebongere ku bikozesebwa ensonga eno esobole okukwatibwa obulungi. Okulongoosa n'okutereeza ebifo eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Kayunga nako kuyinze era ebifo eby'enjawulo nabyo biteereddwako engalo abeera nga bwe beera abalimanga bwe balima n'abagogola nabo bwe batyo nga bakola ogwabwe abamu ku bo baakedde matumbi budde enkoko baagikutte mumwa bangi ku bo boogeddeko ne Radio Simba ne balaga ensonga ezitali zimu abamu ne balaga okwemulugunya era bino byebimu ku bigambo ebivudde mu batuuze mu bitundu eby'e Kayunga.
1: Sir Joseph amanyikiddwa abamu nga demokulasi njagalayo ekintu kimu gavumenti eba ekyusaamu era Prime Minister nkusaba kyusa ku ssaawa wakizibeere ssaawa 7 olw'ensonga abamu beebaka nnyo nga bo babala obudde nti we zinaawera ku ssaawa 4 agendagenda akole ne waanaabeerayo ne ziwera nnya ng'alaba teri etambula nga kimwetagisa ku ssaawa 7 agenda kera akole ki alongoose ttawuni kubanga nange nnina ebyokukola nvuga bodaboda naye nfuddeyo nakedde ku ssaawa 12 okubeera wano kukubeera epiki yange eri mu kkubo wakati ndi kulongoosa kati so tuba twetaaga batereezeemu obudde obwo essaawa enya bazikyuse bongeremu ku ssaawa oba mukaaga oba 7
2: eyambeku ku ky'obuyonjo sir nze kulwange kinsanyusiza n'abantu benyini era buli omu akola se tewali gwe bakaka
3: mbakukoza nti bo mbalinda ssaawa nnya ziwere mbalyoke bajje bagukulewo amaduuka gaabwe ago maggale.
0: Namwase Miriam Mutesi ng'ono yakiikiridde akulira eddwaliro ekkulu ery'e Kayunga agamba nti omutima gw'eggwanga okulaga okukolera awamu okulongoosa n'ebirala byonna kintu kya muwendo nnyo era asazeewo nga bo ab'eddwaliro bakwasizeeko abantu ensonga eno esobole okugguka.
4: Era Kayunga Regional Referral Hospital on behalf of the director twasazeewo naffe twenyigire mu kulongoosa tusobole okuziyiza endwadde nnyingi tusaba ng'era twebaza abantu mwenna Uganda yonna twongere naffe okwegattako tubeere n'omutima gw'eggwanga tusobole okuba nga naffe twenyigira mu kulongoosa kuno kubanga tubona endwadde nnyingi tubona endwadde eza typhoid tubona endwadde ez'ensiri.
0: Mu ngeri y'emu amyoko mubaka wa gavumenti mu disitulikiti eno John Lokoki Magezi naye aweze okola ebikwekweto bitokaawo wenja mu bifo ebikyafu kyokka n'agamba abantu abeekuma mu mbeera eyo gye babiri ne bagaana okugenda okulongoosa kye bakola kikyamu nnyo.
5: Kati okuva ku mande nga lumu tugenda kutandika ebikwekweto bwe tusanga nga wookolera wakyafu ng'ekifo kyo tukiggalawo ekyo kijja kutuyamba oboolyawo abantu okumanya nti omulimu guno gwetaaga kubeera embrest na buli muntu yenna idea ey'okuba nti omuntu tafaayo alowooza gundi yanankolera nga n'okulonda just akavuyo tasobola kukalonda n'abaana bakasukwabwe obucupa bali mu takisi basuula ebipapula basuula gonja gwe bamaze okulyako ebyo tebijja kukkirizibwa wane Kayunga era ebinaaba bikoleddwa omuntu ng'oyo avunaanibwa. Kati njagala kulagira poliisi n'ababyokwerinda abalalana balaye nti abantu bano bonna abasangibwa nga bikola nga bino bagulibwako omusango ogufuuka public nuisance kuba kati baba tebagoberera biragiro nga gavumenti bw'ebireeta.
0: Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kanyigo k'e Luweero Alice Kaboyo agamba nti bannayuganda balina okukimanya nti okukuuma obutonde bw'ensi okuyita mu kukola bulungi.

0: esatu musanvu munana nya nkaga musanvu ziro muenda dash dash ziro musanvu munana nya nkaga musanvu ziro muenda dash dash iba wangu ziba federo aba bingo masavu urunaku urwalero sobwe kitubu kisobudo kubanga kitambula nzira mu kujukiza tutambulire banafa ba champion bet bakabija aba audience aba audience nene audi kagabe audi zilize bayita maletu audi zilie mbaya ku www.championbet.ug soko barumbe online ku simu yo ka laptop ko ka wiringe warufai azini wifi oba hotspot songa tera ne wali mu bayine biyumbe byenjawulo so ndumba nkujukiza mwana mama ekifuba kikulemeddeko kikusiwa kira akira bukolola tekikutuka olumizibwa mu kifuba buli lwokolola nawe nga olina senyiga atakugwako okalubirizibwa mu kussa obulungi kozesa lugave cough and flu syrup lugave cough and flu syrup so yakakasiddwa mikwanja faba national drug authority amwetaze musange mu pharmacy zenja ne drug shop zenja uluzona nawe alumizibwa alusaz kulemeddeko zikuyisa bubi ufuna ekiketo obulu apetaiti ufuna gas mu luto ne luzimba ngali n'entumbi kale no osesema sesema oba ugende manju ufuru mu lusayisayi kozesa lugave alusa syrup nayo nungi nnyo ejja kuyambako okugoba ezo obulwadde obuleetebwa alusa kale no yakakasibwa nayo ebya aba National Drug Authority amwetaze musange mu pharmacy ne drug shop ez'enjawulo gwalina obulwadde bw'amannyo gakunyenyera gaguba galimu ebituli busaye ekinyogoga oba ekyokya owuliranga ayitiddwamu amasannyalaze ate ng'era busanya bwoti buno bivamu olusayisayi ogayiza ludda lumu saidi yenu owulira ofa ate era nga naawe oba oyogera mu banno mugakatona muguru bakwata bukwasi ku nyindo ne bawuzabuliza byoyogera nga basigazzaawo matu naye ng'okuwunyiriza bakukooye sanyisa nana habo mouth wash nana habo mouth wash goba osenyesa lyeddagala ly'amannyo erijja okugoba nate endwadde zonna ezitataganya amannyo go n'akamwako mu mbeera eyo zijja kuba nga ate nazo ozifuma bufumi kale no wegendereza abafere tebakuguza kapa mukutya nga bagamba nti mulimu kamyu nana asangibwa mu pharmacy ez'enjawulo ne drug shop ez'enjawulo era yakakasibwa ba National Drug Authority so munoonyeko nana habo mouth wash omukyala oba omwana ow'obuwala nga buli lwogenda mu nsonga z'ekikyala ofuna obulumi ofuna cramps n'olimu okubeera ng'okola emirimu gyo naawe omwana ow'obuwala asoma n'olimu okubeera ng'ogenda ku ssomero munange nkuzigirira solangi women syrup solangi women syrup eyo syrup jojo kozesa tera bakubulumi obusumanya kuramusi na bikibiki anakina biki solangi women syrup amwetaze musange mu pharmacy z'enjawulo atosobola okuba naawe nga omukozesa owone mumbeera nga busobola okuba nga etambula olwaleero emipiira mingi egibaddeyo egibadde gitambula Premier League munana kitundu ogwasose Liverpool yakoze bili bili ne timu ya Nottingham Forest Liverpool bobana ne sinye wedde wonna pulu egenze emipiira mukaaga tewangula kyali kyasemba kulabika bili kumi n'ebiri kati Liverpool era egenze sizoni ssatu nga tekuba ku timu ya Nottingham ekalubye Bournemouth ne timu ya Everton guzikidde emu Hull City wangu dimu zero ku timu ya Coventry City n'emirala gizannyibwa tugenda mu program ekifa mbibanda njagala byonna mbigire uddala lumu ninga mbibaza mwena abaddeko nga muto omudere bagola simbe empologoma enungi edembe muli b'amaanyi akati ekifa mbibanda mwengenda okuwera empira nga bwe giwedde n'okutegeeza egiriyo enkya so tova ku lubogola sima munabyamizannyo njagala nkutere eddala lumu tekako airtime ku simu ye wa silingi 200 ne ku mobile money 1250 n'okudda waggulu nkuleetedde kodi okuli emipiira egisabula egitimpula egiwutula nga kudiremu kodi omuli emipiira egisabula egitimpula egiwutula kyokka naawe omuwanguzi wa sente enkya mu mupiira ogusembayo era ogenda kuddamu ofune sente Man U yesemba yencha ku Sunday ngechaza Ipswich Town Michael Carrick emipire satu ja sambye butimu buno bwakajja tawangudeko bamukubye biri ne dream nga nogusembye yo Haro City yamukubye tatebye bali ko di tofali bakumi okuru kadde karosi bale ba chali mu rwadi weeks 2 ku 3 kitegeza ja kudanga muvudi ne mu international break kubeta andika gwa mwenda bana basebo mukirizemba tegeze ebintu bingi tuli kulebogola katono nnyo nkugambi tuyingira program ekifa mbibanda omupira tugusibudde
1: Gwe kubadde mpira mu kikopo cha Premier League nga kubadde kutusibwako Betika ama kakaba wanguzi mukulikeyo tubayozayo zaba wangude ku betika.ug namu aba cash out tuli namwe kube mpira gichaliyo mingi Kifa mu bibanda Jiwe de jitia Jiwe jukubye munda Jitia genda maso Jimili de jitia Ate jita nasambwa Neka kakaziwe Hassan Sava Omukambo diyo wasa wasajja Biona Wanokurubo gola simba

0: Jet B. Bakube baite bute.
1: Kunoti musambu noti nyachenda musambu asatu noti noti. Njagala kumanya disco webuga. Bintu chive musingo kwetanira we muli awa wa wa ugwe. Mwana chona ryoku mpimpi wati. Wewe. Paso gambo tia. E furuma nga we furuma wano. Anyo ni nari saidi chao. Agana gecheri magari kati yao. Oaye.
2: Oaye, Muganda wangu.
1: Esabu.

wali wabana bali kuhamwa wa wogos kunoti musavu noti nyachenda musambo asatu noti no njagala kumanya obutenga buno disco bwebe vuga bintu chibye musingo okwetanira nawe wewe aniono wewe bali kubera ko lisaidi chi anabe bamu nani kabali batya nulin obudde nga buno disco bwevuga bintu kibye musinga okukola awe bam owaye mpayo abantu nga babiri awo disco emmenya akola atya sembyayo akola atya oyo gali bize gali mu kirasi gali mu kwecyanga cyanga kati olaba ebusegaawo ebusegaawo olabawo katala awo abanga ti ekiri awo wewe asalifiti ogamba otyawo.

Owaye mpaye abantu nga babiri awo tukube party. Akola ki obudde buno? Sembyayo. Gali bize gali mukunyumirwa disco. Waliwo abali anaka abali eruwera. Mwana chona lio kumbibi mwani. Ugambo tiye. Anione lari saidi chavu.

0: simbe mparogome nunje deme nine kasa dayal chikuba chikuba worldwide kunoti musamvu noti nyache na musamvu asatu noti not njagala kumanya diske fulumanga bwenji ulira wano manyu weekend na baoni nga nembaga ndinaba tanywa bia bapangisa
1: kasa ani akulondere bikumba byo kubensanji zino
2: bikumba tulina omulenzi wa

bifo beba chali one kati naku zino orio muita manager nga de manager yo nino msasura kati kwe Justin noyo na joli nga tolina muka sente kasowa kuyamba mkwano nabao

0: Akola atia. Sembia yo. Akola atia. Gali bize waliwa gana gali mulufula. Kumit paka za wala boti berao. Boti berolo dieyo jiraba. Ano. Waliwa gana gali ekarewa. Wa. Mwana chali okumpi bwati. Abantu bangabe nakaseke bali bati Alex Saw. Leka nawe bawo.
1: Mama.
0: Oja kundi sanawe. Ogenda kunjo gezako. Leka nawe bwe. Oaye.

0: Abana bekapeka bali bati awo gwe.
1: Oyagala mukana wa esimu kutikita.
0: Obudenga muno disco bwevuga bichibye musingo okola awo. Owaye. Mpaya abantu nga babiri abantu egateko bakole ekyogambi.
1: Tope kadunda.
0: Akola atya?
1: Atitukazi.
0: Sembyayo.

0: Le canawe. Bawo nawe. E sebo. Le canawe. Oye. Obunde nga buno disco bwe bavuga biki bye musingo kola abu. Bawo nawe. Mpaye abantu nga babiri abu. Esebo. Baba. Gari bize gari mukunyumirwa disco. Agana nga gansudia. Tupime mtu juwanike disco. Tujuwanike. Gankema, kema, gankema, gankema. Gansudia gagamba, tujuwanike munajia. Waliyo juwanika nemubula namwe musudia. Wewe. Anione rali saidi chiamu.
1: Unene
0: biga komiyo kuba musango. Unene nyoma. Tu. Omusango banga so muntu. Wewe. Anione rali saidi chiamu.